ne kasrat ad-dahik tumitul ghalb neena moytul beuril re fo tollu rek yaangi re fo tollu yaangi re di xaqtaay di yuxulo mune lolu da fay mujji wawal xol moy xol bo xamne day mujji dutul amati yermande ndax lo gis lum garaw garaw nga waron ci dugal yermande yow re la lay japp rek khaliqin nasa bi khuluqil azanin moy nga dugg ci bir nit ñi ak jikko bu rafet manam yow boy and ak nit ñi sa yobbal ak sa meññetu dundu moy jikko bu rafet bobu la nit ñi di jeriño waye jikko bu ñaaw day mujji nek xet gu naxari da nga ci bir nit ñi ba ñepp rek fat seeni bakkan moy fo dugg rek yow dang fay yobbu waye jikko bu ñaaw kon duggal ci bir nit ñi ak jikko bu rafet a'afazillaha ya'afaska nanga bayi xel yalla su ko defee nga am dimbalal yalla moy wattul yalla yalla wattu la yalla mom dana la wattu la mu lay bayi xel waye yow la bëgg rek nga bayi xel yalla ndax yow sa bayi xel yalla loola mo lay jiriñ yalla mom jamono bu ne mu lay bayi xel waye pour nga mana jiriñu ci yalla dang koy bayi xel de nga loolu tax mu ne a'afazillaha yahfazka iza sa'alta fas'alillaha wa istasta'anta fasta'in billah su fekke da ngay ñaan mu ne ñaanal yalla boy dimbandeku nga dimbandeko yalla kon lameñ wi dafa am moy ñaan yalla waye cër yi ñom ñoy dimbandeku dimbandeko yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu moy yëngatuy jaamu yépp yow lañ koy defal waye wa iyyaka nasta'in moy yow lañ dimbandeko itam ci yëngatuy kon nak yi ngi yëngatu jëm ci yow waya wa iyyaka nasta'inu moy ñun mënuñ ko sax yow ya ko nekk di def de nga dana wax itam ne ta'raf illa Allah fi rakha'i ya'rifka fi ziddati na nga baye xel yalla ci waxtu wi nga nekké ci jamm nekk ci de nga amul ben fitna da yalla hit bo demé ba nek ci fitna nek ci jafé jafé mu bayila xel lolou limi dawlo jambi moy yow mom sa yo nekku ci yalla ci jamono bi nga xamé né li nga bëgg yang ko am waye bo demé nak ba problème ñew nak nga dora daw delu ci yalla lolou nit sax bëggul lolou nit soy ando nak mom tay day bëgg jamono buy neex ngeen and bu naxaré ngeen and waye yow buy and ak nit ki bu neexé dula gis bu naxaré mu dor la gis lolou du and kon neena nga and nga dem ci yalla diko baye xel def cyantane yi baye tere yi bala nga dem be jaxle dogo daw delu ci yalla niko ñu bari di defee neena izad fi dunya yuhibbuka allah bo joxe gannaaw yalla jublu yalla bo joxe gannaaw aduna jublu yalla rek yalla bëgg la te yalla bu la bëgge aduna moy ñew bu la ne bu ko nexé bu ko naqaré manam nit ki da fay daw jublu yalla yalla jublu ko aduna ñew jublu ko so baye yalla daw djublu aduna so boba nga jox gannaaw yalla so boba do fekk aduna te do am yalla te aduna amut aduna majas la dafa niru rek ne dafa am ni way takender la lila ko xamal moy lu fi neex rek bis da fay ñew lol day mujji melni dur mu amon su ko defee kon nga daw djublu yalla moy fafiru ila llahi daw jemlu yalla yalla mom la yasalul abdu yataqarrabu ilay bin nawafil mom yawi jambi yayi jog djublu ko ndax mom amna carte nan mom djublu la rek ben yon waye def lay natou nga ba xam dang ko djublu mdir so dawe nak djublu ko yittel ko out ko so boba mu djublu la nga am ko so boba dotou daw dotou daw outi alal waye alal moy daw outi la lol moy lan moy da ngay tok ba nga xamne alal wala aduna ak feñu waye mi dotul la tagale ak sa sago ndax lan outi nga jëm ji nga xamne mo am te mo dut jexal dara mu yobbu la ci liñu tuddi al ghina moy doyu la ba nga xamne danga neena qul aamana.

gannaaw ga nga jub. Daan na wax itam ne man damina lii maa bay na lixyayhi wa maa bay na rijlayhi admana lahul janna. Koo xam ne góorgóorlu na ba téyel ma dégg nga li nekk ci diggante ñaari sikkiñam dégg nga ak li nekk ci diggante ñaari tànkam su boobaa ma war lool ko aljana mooy ku ma téyel làmmiñ wi ak seyukaay bi rek. Loolu la bëgg a wax. Bokk na ci yi nga xam ne borom xam-xam yi ñoom ñoo koy wax, borom xam-xam yi hikma yi ñu ñaw ñi ñi yàlla may wis doom ñoom ñoo koy faral di wax. Am na ci yoo xam ne hadis la, am na ci yoo xam ne du hadis, yi ci gën a bëri sax du nekk hadis. Bokk na ci mooy albala umuwakkalun bil mantiqi, musiba dëgg dëgg dëgg dafa mel ni dañ ko boole ak làmmeñ. Làmmeñ lu jar a bàyyi xel la. Yunt yàlla Muhammadu daan na wax sallallahu alayhi wa sallam ne maanaam làmmeñ dëgg la, maanaam làmmeñ dëgg la, maanaam ku làmmeñ jàpp nit, maanaam nit ñi ne diw def dañ ko catu làmmeña ko jàpp. Mu ne loolu dëgg la. Lu tax? Parce que làmmeñ dafay jeexital ci dundi nit ki, moo tax dal moytu làmmeñ. Bokk na ci it làmmeñ boo xam ne day wax bëri lu muy wax lool te du wax jàmm. Loolu lu jar a bàyyi xel la. Annaasu ahdaau limaa jahilu, nit ñi noonu lañ ci luñ réeree. Annaasu nit ñi ahdaau noonu lañ limaa jahilu ci liñ réeree. Maanaam nit ñi bu ñu réeree dara rek dal di nekk noonam. Wa is lam yactadu bihi fata yaquluuna haasa ifkun qadim. Alquran nee na nit ki lum xamul rek mën na koo def mu nekk fenn, fekk ñàkkaa xam nga moo tax. Daan na wax itam ne hubbu dunya rasul rasu kullu xatiatin, bëgg aduna daal mooy bopp ñaawtéef yi. Maanaam bëgg aduna, bëgg njiit rek mooy bopp ñaawtéef yi. Njiit moo tax lu ba lu jar a bàyyi xel la. Maanaam bu fekkee yow ci sa aduna njiit rek nga bëgg a nekk, daf lay tàggaleeg sago. Moo xam aduna njiital aduna la, moo xam njiit lu jëm ci yàlla la. Waaye yow daal bu fekkee yow foo toll jiite rek nga bëgg, su boobaa rek dana mujj jox la jikko ju ñaaw a ñaaw. Dana am melokaan booy mel du nekk lu correct. Foo toll yaa ngi ci TikTok bi, yaa ngi ci Facebook bi, yaa ngi fexe noo feeñee, noo ko yónnee nit ñi, nit ñi xam ne yaay diw. Bëgg njiit googu dafay dem ba effacer sa iman te doo ko yëg. Nee na ci hikma yi alhayaatu ka dhilli, alhayaatu ka dhillil juduraani wan nabaati. Maanaam dund mu ngi mel ni ki kerag miir bi, maraaj bi, wala gàncax gi sax nii rek. Xam nga gàncax mooy li ñuy baykat yi li ñuy jinoonu, bu saxee ba naat rafet boo toogee ba mu yàgg day ñor, boo ñëwee fekk lépp seey na doo gisati dara buñ ko góobee rek. Mu ne ker itam suñ la ne ker gi kerag miir bi la, nga ñëw toog fa, soo fa yàggee rek naaj ba fekk la fa, ndax dafay daw. Mu ne noonu la dund mel. Moo tax nga gis nit nekk ci xaal bi nga ñee ko lool dem ba mu yàgg nga gis ko ci beneen xaal boo xam ne da nga koy yërëm. Wala nga gis nit koo xam ne ci xaal bi mu ne da nga koy yërëm, dem ba mu yàgg nga gis ko ci xaal boo xam ne da nga koy ñee, ndax dund bi noonu la mel day wécceeku. Bokk na ci hikma yi mooy man naqala ilayka naqala hanka, képp koo xam ne day jëlee ci yow yóbbu, bu jëlee isil la dana jël yóbbu. Maanaam koo gis muy jël isil la dana jël yóbbu. Loolu nit ki moo koy bàyyi xel. Mooy ko kuy nettali, koo xam ne toujours nga toog mu ñëw ne salaamaaleykum, aleykum salaam, ngeen ñëw toog mu doreel la nit, bu la dooreelee nit naan la nii la mel nii la mel, booy boo nga bàyyi sa xel yow mi mooy waxat de. Ndax yow itam buy pare loo wax dana ko yóbbu ak fu mu koy mën a yóbbu nag. Kon daal koo gis muy jël di isi dana toxal yóbbu. Loolu lu am la. Mooy nit waxtu wu mu nekkee nettalikat nga xam ne fu mu toll rek day dem jël isi di nettali rek, kooku bu nit ñi nettalee mu jëlaat ca lañ nettali di yóbbuwaat ko ci beneen barab. Kon daal day jël di isi di jël di yóbbu. Man naqala ilayka, ku jël isi la naqala hanka, dana jëlee ci yow yóbbu. Kon bàyyi sa xel li mu jëlee ci yow. Bokk na ci hikma yi toolu tajaari bi ziyaadatu fil haqli. Maanaam nit ki lépp lu mu yàgg a natt bu yàggee moom ci xam-xam dafay dolli ci moom xel. Maanaam loo xam ne danga ko yàgg a natt def ko tajrib, di ko yàgg a bàyyi xel, bu yàggee rek nga am ci xam-xam. Moo tax xel mi dañ la koo defal pour toujours ngay bàyyi sa xel. Waaw, di bàyyi sa xel. Exemple tey da nga génn rek yaa ngi dugg bi marché Serekunda, ngay doxantu tuuti rek, wala marché boo mën a nekk, wala foo mën a nekk ngay doxantu tuuti rek, nga gis benn waay boo xam ne daf la jege. Xuuluwula ko de, nga ne man de ki xuuluwuma ko. Léegi na defal tajrib mooy lan, bàyyi ko xel. Nga dem yàgg rek nga duggaat wéere xool ba xam, bàyyi ko xel, gis ne mu

0: top nga delu tonat duggu fenen gis ne bu yagge re da nga dang ci am xam xam da nga am na ki am na luko taxajo ki man la top kon lepp lo natto diko baye xer rek bu yagge mu doli la xel denga bokuna ci moy aduul haaqil ghayrun min sadiqil jaahil non bu xam xel de mo geun xarit bu reer kon de reer baaxut xarit bo xamne sa xarit la way dafa reer xarit bo xamne xarit la way dafa reer mune non bu xam xel sax ko geun kon na xel momitam lu am solo la mu tek ci ne baadul aqarib kal haqarib wa baadul aqarib kal haqarib len ci jega ñaale yi jid len jid boko xamul ben rab la bu ndaw bo xamne mu ngi amé toké bo xamne posine bo xamne bu la ko fété ci yaram sa yaram wi man nga tok lu jégué tu awa yo xamne day metté lol day saf lol mu né ñen ci jégué ñaalé jid lañ wa jid moy rabu soxor wu nga xamne bu la maté day metti mu né ñen ci ñila jégué non lañ mel soy jëflanté ñom leg ñu door la door yo xamne yow yaay tok sa neeg di xalaat né man musuma yaakar né diiw dina ma def li lolou moy baadul aqarib kala aqarib nena jurhul kalami azad min jurhil siham manam fula fet jam fet wala bala fetal mo geuna nexa fajj fula lamen jam manam lamen bu jame ba yaq ba def gom ba toj kenn meunatut ko defer wala lu jefe la lolou lañu wax ne ngan gu yaq ngunge musori duko defer ngan gu yaq ngunge musori duko defer manam nit ki bu ganese gis na ngan gi yaquna gis na fa lo xamne dal ngan gi mom tojna amna problème bo yow mim gané ci won boko don gungé ba buntu négamit lam xam xam nako rek faawo rek ngan nga yaquna rek kèn duko mëna té défer kon itam baxna ci suñ dundu ñi baye xel kaddu yi ndax néna kaddu fum door ba gañ kaddu mo gëna graw fu fétal wala fét jam ndax fétal gi bu la jamé bu dé déwlo bo ñu démé l'hôpital mënañ la fajj nga wër su dé fét gi la gañ wala paké bé la gañ bo démé l'hôpital mën nañ ko fajj wayé bu dé kaddu gi mo door ba gañ la ci xol dana jëfé lool pour ñu fajjat ko ma tay lég lég nga gis ñaar ñu and xarit lañ wala doomi bay lañ wala jëkër ak jabar lañ wala dal and ndor lañ wayé ci kaddu rek lañ mujj am problème yo xamné kenn dutul ouloti sa morom kaddu gu ñaaw mo jog door rek kaddu gu moy dess ila yowmi diini do ko fatte mukk manam lu ngeen andati da ngay baye xel kaddu demb gogo mata mu ne gañ gañu lameñ kogu mom du neexa fajj de mu ne mo geuna jefe fajj gañ gañu paga bi wala fette gi wala lula mana gañ de nga gañ gañu lameñ ko geuna graw bok na ci ar rafiqu qabla tariq manam utal andandor bala ngeen di sobu ci yoon bi wa utal andandor moy tanal ñi ngay andat bala ngeen di dem ci ko yoon bi ci tukki mi utal andandor bala ngay dem ci tukki mi de nga mu tek ci balaul insani min lisani manam musibaaw nit ki li ci gëna bëri yeb mu ngey joge ci lamagnam musibaaw nit ki jafé jafém fitnam neena mu ngi joge ci lamagn motax suñ mbokk yalla nako yalla dekkale ak yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yeureum ko lol moy sayyidi alhaji cham dan nañ nattu ci mom muy wax olof yu am solo dan wax ne mune wax ba yew nit ñi wax bañ yew la wax bañ ba yewi nit ñi manam ñetti wax yu dan nako faral di wax ne nit dana wax ba yew nit ñi moy wax ju am jeriñ xamne boko doore nit ñi duñu yakamti nga nopi dañuy bëgg tok rek amna ku bëggona dem sa daf nan he ki de li mo wax neena xarama xar degluko koku moy wax na way ew na nit ñi mune wax ba ewi nit ñi moy wax ju amul njeriñ waaw wala mu wax ba yokal lu nit ñi xay nit ñi dañ na mané man de ma nga jog dem ki waxam ci du jeex way kon wax na ba far ewi nit ñi dem bayiko fa waye bi gëna graw nak moy wax bañ heew la te lolu mom tam gis nañ ko bari lol leg leg ñu fekk la sa kër na la tép japp yobbu fekk lamagn mo la ko yobé waxa wax bañ heew la su ko defé kon nit ki warna baye xel ci al balaa'u bi mi wax ne balaa'ul insani min lisani manam musibaaw dom adama bi mu ngi tukke ci lamagnam adabul mar'i khayru min zahabihi mune nit ki teggine mo gën ci mom alal teggine mo gën ci mom alal neexu da xam nak neexu da deugal waye deugal de manam nit ki bu amé yer discipline koku amna alal ji bari manam fum dem mbolo mum dem fum meuna dem rek man na fa am lum jeriñu ndax nit ñi dañ koy bëgg dimbalé waye bo ñaké téggine lum yoré loolu yag dana jeex mu dem wéet moom kenn wala ku yaru ñëw jël lam yore woon. Kon teggiin moo gën halal. Afatul ilmi nizyan, mu ne gàkk gàkki xam-xam mooy fàtte. Xam-xam moom bu fekkee loo xam tey bu ëllëgee nga fàtte ko, kooku mooy xam-xam bi gën a am gàkk gàkk. Maanaam gàkku xalam xam-xam, tilimi xam-xam wala fitnay xam-xam dégg nga mooy xam-xam boo xam ne loo ci loo xam tey bu ëllëgee nga fàtte ko. Dégg nga, nee na li kulli dhawbin laabis, maanaam yére bu nekk dafa am ku koy sol ak nuñ koy solee. Maanaam yére bu ne dafa am fuñ koy solee, yére uniforme bi ngay sol dem ci yow fiite bi dem liggéey bokk na yére bi nga xam ne moom ngay sol dégg nga nekk ci biir ngénte ga ak céet ga wala ca programme ba. Kon barab bu nekk dafa am luñ fa bëgg a def, loolu rek la bëgg a wax. Barab bu nekk dafa am luñ fa war a am, luñ fa war a def. Barab bu ne am na luñ fa war a wax, barab bu ne am na luñ fa war a def, barab bu ne am na luñ fa war a soloo, loolu dana dem be suñ mbokk yi liggéey ci liggéey yi nga xam ne dañuy tilim lool, xam ne seen yir yi day tilim lool, te itam loolu lu war a am la, ndax dañuy daan doole. Islam support na ko lool, waaye doon na rafet ñoom itam bu bisi aljuma jotee sax seen yére yooyu ñi wàññi ko, bu ñuy julli ji jël benn xabtaan sol ko ñëw dend ak nit ñi. Dégg nga, buñ paree dem simi dugalaat seen yére yi doon na rafet. Waaye da nga gis ko xam ne dafay wane rek comme man damay liggéey sama yére lum tilim tilim man sama yoon nekku ci moom laay demee ci jumaaja. Su demee moom lay toogee ci biir nit ñi, ku dend ak yow dana ànd ak xet goo xam ne neexut, te jumaa bokkoon na ci liñ bëggoon sax ngay lal parfon ndeex bañ a dugal ci nit ñi xet gu naqari. Wala nga dem ci mokiti jumaaji toog fa iwil bi tëq ci sa yére yeeg yëpp yow xamoo ci dara, soo ñëwee mokiti jumaaji yëpp nga yàq ko, loolu tam bokk na li gënul. Kon ndeket tey barab bu ne dafa am luñ fa war a def lu jar a xam la. Dama joxe exemple foofu rek. Loolu lu yomb la, benn mbuus ngay am rek def ci sa benn xabtaan. Waaw, bu la neexee sax jëndal xabtaan bu ñuul nga xam ne moom bu boobaa du ragal tilim. Soo ñëwee wékk ko ci liggéeyukaay bi wala booy dem yóbbuwaale, soo ñëwee bu waxtu wi jotee mbubu mi nga soloon ngay simi la tubay ci saman nga koo bañ a génne, jël xabtaan bi teg ci. Soo amee sa buteeli parfum nga laal, soo ñëwee nga daldi ànd ak nit ñi julli. Loolu yëpp lu baax la. Mu nee na kamaata diinu tuddaan, ni nga leblee loolu lañ lay fayee. Maanaam képp kuñ fay nga mer la nga leble moo baaxut. Lu tam hikma la, hikma la bu am solo, mooy li nga leble toujours moom lañ lay fay. Suñ la fayee nag nga mer, seetal ba xam li nga leble woon. Nee na man zabara zafira, képp kuy muñ dana wiin dana gañe. Waaw, inna allaha maa sabirin, yàlla ngi ànd ak muñkat yi. Képp kuy muñ dana gañe. Nee na ittaqi zarra man ahsanta ilayhi, dégg nga, na nga bàyyi xel musiba koo xam ne dangay refetal jëmee ci moom. Toujours ngay refetal jëmee ci koo xam ne bu la fettee rek mooy li mu waxoon léegi nga yaakaar ne du moom. Dégg nga, nee na azabru miftaul faraj, muñ mooy bun mooy caabi yomb-yomb yi. Maanaam boo muñee rek fa inna maa al usri yusra, su fekkee muñ nga rek jafe-jafe bi dana mujj jeex yomb-yomb ñëw. Waaye boo dul muñ nag dana jafe lool li nga bugg yomb-yomb ba fekk la fa. Waaye buñ dóoree mu métti, bu mbir mi dóoree métti rek muñal. Azabru inda zadamatil ula, su ko defee boo muñee mu ne yomb-yomb dana ñëw. Azabru miftaul faraj. Yadul waahidun laa tusaffiq, mu ne benn loxo du tàccu. Loolu tam ci ikkima yi la, mooy benn loxo du tàccu mooy tey nit ki bu ngeen nekkee fu mu toll muy wax lu ñaaw jëmee ci yow di la ut, di la cokkaas ci xuloo lu yow nga noppi, su boobaa it xuloo du am. Xuloo ñaara koy def, su boobaa da nga koy gañe ci aduna ba pare gañe ko ci kanam borom bi bu ëllëgee. Maanaam kii su ma ko tontoo ñu xuloo, waaye nga lànk rek, benn loxo du tàccu, dégg nga yaatu na lool. Waaw, ndax kàddu bu génnee rek benn waxambaane la, buy kàddu gu baax buy kàddu gu bon, bu génnee rek soppee ko na waxambaane. Léegi nag boo tontoo yow mim jëm, su boobaa rek yow itamit jural nga ko benn jànq. Ñoom ñaar nag buñ seeyee rek lañuy jur mu ngi noonu. Bu fekkee kàddu gu baax nga génne woon mu jëm si ci yow nga muy waxambaane, nga génne kàddu gu rafet mu jëm si ci man muy jànq, buñ seeyee rek ñu am risool yu baax, doom yu baax génn. ñun ñep ñu contane waye kaddu gu ñaaw bu ne teul genn yow itam nga jël kaddu gu ñaaw ne ko teul genn dang ko outal waxambaane mu outal ko mu outal la jank suñ dajé ñom ñaar buñ juré dom rek nit ñi tiyé seen gemmiñ kon yadlu wahid la tusaffiq ben loxo du tajju al jaru qabla ad dar batay ci hikma yi al jaru de kandor qabla ad dar su fekete dafa da nga bëggona loas wala nga bëgg samp keur su fekke jappane na nga tan dekk bo xamne deg nga ne dekk bi dal deug deug nit ñu bax ñu bëgg diina nit ñu bari jamm fa ne lu bax la so ron dugg ci koñ re koñ bi la jarul dugg yow koñ bi jarul unek fi li fi nek guddi nangam nangam de nga di wax ci koñ bi lu ñaaw so e bobu meena daw dawal ndax budul yow sax sa njabot budul yow sax sa njabot kon tanal dekk ndor bala nga ut keur goy dekk lolou moy setal ñi ngay andal setal ñi ngay dekkal rek de batay ci hikma asakitu anil haqqi shaytanul aghras ku gis deug nopi ci bagn ko wax yow yaangi melni ben shaytané bu tok nopi rek kon mu melni ku gis deug te war ko wax dang koy wax bo gisé deug go xamné yow waro ko wax soko waxé du jeriñ dara man nga cey nopi waye lepp lo xamné yow bo ca waxé mu jeriñ te moy deug bo ca nopi rek da ngay amé melo da ngay sol mbubam shaytané azakitu anil haqqi shaytanul aghras ku nopi ci deug deug go xamne nak ya ko wara wax parce que du deug yeem nga wara wax amna leg leg deug yo xamne dang koy fekke te yow dou la ci dara so waxe leg leg sa jele ci musiba kon nopil ndax wax itam dafa am place comme niñ ko waxe won sank kon azakitu anil haqq zaytanul akhras khairul kalami ma ghalla wa dalla kaddu bi ci gën moy bi gëna touti te gëna jeriñ gëna tektale manam tay nit ki warna sammu kaddu ba nga xamne bu genné kaddu lum touti touti rek da ngay gis ni ci sasi rek nit ñi dañ ci jeriñu lu bëré bëré bëri lu kaddu gi gatt gatt waye la nga gis wo xamne day waxaw waxaw waxaw wax lu bëri waye nit ñi duñ ci jeriñu ci dara kon kaddu gu gatt melni la ilaha illallah gis nga nim gatté waye mo yor aduna ak alakhirah yeb koku moy kaddu gu gatt te tektale lu bëré bëré bëri waaw la ilaha illallah gis nga nim gatté waye biñ ko waxé kaddu gogou boko tegone ci balance mu pesé aduna ak alakhirah yeb kaddu gogou moy escalier yobbu jambi ci yalla kaddu gogou moy marto bi dur wujut ak nit ki mu joge fi kaddu gogou moy marto bi rajaxi asaman ak suuf ak jaw mu joge fi moy la ilaha illallah kon nak khairul kalami ma qalla wa dalla al a'malu binniyatin wa butam bo mom hadith la innamal a'malu binniyatin hadith bu wer la moy jef yeb liko jitu moy yene li nga yene toujours rek mom la yalla di fay man jadda wajada man jadda wajada moy ku gor gorlu da nga am waw ku fadlu ku gor gorlu am dara waye ku yaacharal itam nak foy jere do am manam jog gor gorlu jema def dara su de xam xam la jogal fadlu pour jang ko deglu borom xam xam tay tak day di garder bu yagi nga am xam xam su de alal la jogal dem marché wala ci tole wala ci office ba jogal jogal nga liggey jogal def dara kon kep ku gor gorlu am man jadda ku fadlu rek wajara di nga am man sara asada ku bay di nga gop ku bay di nga gop way li nga jihon rek na ngay gop so jihé gerté do fa gop suna de dugub dedet wa bo jihé jaxatu do fa gop banana wa bo jihé pom do fa ju gop mango li nga ji rek mom ngay gop way nak ku bay di nga gop kon jog dem bay pour nga meuna gop mbay mi nak duut mbayam all bi rek dom adama bi dundum bi yeb mbayela ak business mota ga degal xon nan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim manam fo ton ling sa yeungatu yi business la rek mbayeteef la rek dafa am lu cey meññe rek legi nak li nga gop nak toujours li nga bay mom ngay gop mota serigne bi sa da na ci tekne sa xol bi souf la mune sa soufu xol setal king koy jox denga lan la cey ji ndax bu la ci jigele lu dowr yalla rek yobune la fitna waye bo joxe sa soufu xol nit ku xam yalla ku delu ci yalla mu jigel la ci yalla rek nga dal di gop meñen mu neex kon man sara hasada rubbad daratin nafi' benen waxi hikma la rubbad daratin nafi' bari na ko ku lay lor ku lay mititel fek daf lay jeri bari na ku lay mititel fekk daf lay jeriñ xam nga dom yi nga yoré ci kër gi leg leg nga police kenn leg leg nga japp nopp bi xacc leg leg nga wut yar facap koko bam yegne li dafa metti lolou lo ci djublu metti na way da ngoy jeriñ de bu ëllëgé bu maggé xamné lañ ma doon dooré li la won bu mako bayé ra damay dal di ñëriñu lég lég nga dem ci l'hôpital ñi jël ñi né dañuy dress gombi da ngay fa né dañ la bëgg lor ndax danañ ko def defin bo xé da nga xana ñi dañ ma bëgg ray dédé dañ la bëgg jëriñ buñ paré ba dress ba paré ba tak rek nga am jamm su ko défé kon bari na ko yaakaane daf lay lor fekk daf lay jëriñ moy lan hikma la buy bu jara baye xel ki la bëgg lor nga xay daf lay lor bokku na ki nga xane daf la bëgg jëriñ waye balam lay jëriñ faaw mu melni daf la bëgg lor da nga ñew sa tank bi am problème dafa rek wala mu fuxej ñi war ko défer yaakaar na ki ko défer da nga yaakaane ki daf la bañ ndax da na ko xëc xëc bo xamne yow da nga yuuxu def lu ne fakk ne ki daf ma bëgg ray xana dedet bu paré rek nga am sa jamm kon rubba daratin nafi'a bari na ku ko fakk ne daf la bëgg lor fekk daf lay jëriñ mune al ilmu sayyidul akhlaq manam jikko bi ci gën moy lewet al hilmu lewet sayyidul akhlaq moy sangi jikko yi denga mune man talabal ula sahira layali kep ko xamne da nga bëgg am ci maqama yu kowe yi da nga jog guddi a navale guddi du meuna ñak jog guddi wet yow kenn tuddi yalla mo xam navale ngay def mo xam jangal quran waya ndem bëgg nga jog ci maqama yu kowe yi mom guddi yeb do ko nelaw lol nak man na firi guddik zahir gi man na firi tam guddik batin ndax guddii maqamam nubo wala kon ku bëgg egg ci pi yalla bi faaw nga jaare ko ci nubo waye ba neexé tam nga firi ko rek ni ko ñepp xamé moy lan moy ku bëgg jot ci maqamay koy faaw nga bari loy jog guddii di yëngatu jëme ci yalla manam nit ko xamné guddii yëp dang koy nelaw dana je parce que jaamu yalla guddii de nga mom mo gëna dëgër inna na'siata al-layli hiya asad wa an wa aqwam khila al-quran waxnako tok ba nit ñepp teud ñepp di nelaw yow nga jog bëgg jëflante ak sa borom lu dafa yomb lool bo connecté wo fofu nga gëna mëna connecté sa digënté ak sa borom budé khatir pé yalla bi la budé jang alquran la budé ñaafalé la budé tuddu yalla la budé khatir lu bax la lepp lo bëgg def rek fofu la gëna dalé mota bo démonté ci ñi musiciens yi wala ñi nga xamné dañuy doro ay kër ak ñi nga xamné dañuy liggé artiste yoy ñi ci gëna bari li ñu def guddi lañ koy def tok ba nit ñi teud ñu doro jog di denga di repeat ñom rek di xalaat lan la wara wey ci sama cassette bi ñew ni loolu yi ci gëna bari guddi la leen di ñewal loolu ñi jang tam xam nañ ko so demone ba am exam tay nga bëgga jaxla ci exam bobu faralal rek di jog guddi di jang fofu la xel mi di gëna dalé fofu ngay gëna mëna jog ko sa borom su ko défé fofu la xel mi di gëna yaato kon lu mu wax man talabal ula sahira layali kep ko xamne dafa bëgg am maqam mu kowe la budda muy denga jog ci guddi su ko défé yikma yi nga xamne dañ ko isi won tay benn bu ci nek man nga ci taxaw yaatal ko lol waye dañ ko bëggone isi yépp waye duñ jéxal lurut denk nañ suñ bop denk ujaaj yi nga xamne ñam la yalla dimbalé won ñi dem makka ñom liñ bëggona jéxalé ndax mom mat na programme waye denk leen rek ñom ujaaj yi ak ñi nga xamne ño leen di dalal te ñaanal leen yalla haaj gu yalla nangu ndax haaj guñ nangu moy set ci bakar non dal lañ ko jangé wayé nak ñipp si nga ci jamm fekk nga njabot gi ci jamm isi walé nga sa hadiya jox ko ñing ko wara jox liñ ci denkané ñi moy tandeku del duggat ci walu yaq yaq moy lan alquran neena wala tubziru tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanu sayatin manam yaq kadi mbokki setan lay yaq moy lan ku joge makka ñew danaka linga defone ci ajgi bi ngay aji ñaar timiri junne japp juroom ben timiri junne dépassane nga ko ci nganele lolou bokku dak dina waxuñ la ne do ganele ku ko deg da nga nan wa ku joge makka kay war nañ la ganele ah bu amé sa xarit bu ñew defal la ngan gu melni defal la ay toggu nit ñi ñew lu ndaw rek ñi lek wala yow ci sa bop sa am nga lu mel nonu defer sa ben añ bu em ñi ñew ci bis bobu lek lolu su boba noppal na la denga ko la bëgg sét ci bu diké nuyu sét ci la bo amé yobul jox ko boko amul itam ngeen ñaanalante yalla lepp lo jëlon muy ñaar témeri junné yi nga wara jëndé nak jënd ci xar jënd ci ganar jënd ci ñi dajé lu man ñetti fan di dugg ko genn yaangi dënd ak dëkkandor yu néw doolé jégué ñaalé yo xamné seen loi sax mënuñ ko fay ñi seen school fees ci doomi ñi ñi ngi new doole nga sédélé ko ñoño mo upp tiyaw wala nga sét lo ci def jëlé ci business de nga ci business jëlé ci ñëriñ mo gën li nga xamné xewal nañ ko kenn xamul fu mu jëm té bu ko arrêté wut waxuñ ko hit surtout ñi wax ci diina fam jëm duñu neex ndax ku nekk dara na ma mom sama alal sama dom jema adjali joxan na ma yenen ñaar témeri junne wala fanweri junne yo xamne manam ñaar témeri junne wala ñetti témeri junne yo xamne joxna mako ne nako defé nganalé denga sama dom mako jox wala mako mom lu ci yoni nit denga fekk dedet islam du non islam du ne bo liggéey ba mom bu la nexé nga yaq dedet yalla nangul lolu ma liggéey ma mom sama dom mako defal dedet du bu la nexé nga yaq légui ta nga dégg ñu la wonal mané togg nit ñi di lek di ñew di dem di lolu du yaq ah kay leg leg mu nek yaq parce que dafa am fu muy gëna amé solo kon yeen ñi nga yaakar ne nganalé ci diiné ji la bok nganalé dé man na nek luñ sopp rek gangu exi su exi kay fam joggé ñepp fu bëgg dem diiné la exi nak jamm ñi dalal ko ci jamm fu nit ñi dajé nak man nañu togg lek waye bis bobu ñafay dajé buñ toggé muy añ jeexna bis bu nek ñi toggu añ bu am ci kër gi niñu lek lool mom kër go dem fekk ko fa waye comme yenn programme xé dañuy japp bis nganélé bis bobu nonu manam dañuy tante bo ñëwé da la urni liñ fi dépassé touti ko non mu tollok li la yobbu makka loolu mom dañ koy def te mistake la njumté la ku ci éw nang ko bayyi amu ben njëriñ yalla santané wul loolu yunt yalla muhammad santané wul ko din islam bëggul ko xel mu rafet sax bëggul ko deug la amna ci yo xamné xew la waye amna ci yo xamné yaq la parce que ku joggé makka war nga fexé ni nga futé ko won ba sét wécc ci sa yéré yi ni nga sango won ba sét wécc bala nga dugg makka nako yalla la bayk wuyina la lol daf la wara top bo ñëwé gambia da nga wara continuer di wax yalla nako la bayk ba légui ma ngi la wuy ci yow yalla luma gis ni li amu ben ñëriñ day yaq duma ca bok waaw direction la haj gieb direction la bi nga jëlé sa xéer diko sanni ci kaw jamra ji di wax allahu akbar ba légui bo ñibsé non nga wara commencer di sanni xéer setané bu nangu mukk setané djégal fum la bëgg jégué rek sanni ko xër kon ajj direction la bu wara and ak yow continuer ci lurul nga ñëw rek manam di def yu kenn xamu dal yefi ngi seen yoy man na dem ba yaq sa ajj lool amul ngeeriñ nañ ko bay xel bu baax wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa yalla neena ñi yobulu mu ne gën ci yobulu moy ragal yalla ko defé ñi yewal fofu programme bi lamine mo ñuy wone liñ amon ci tayam jeexna be benen yon inshallah ñaanal ñepp yalla yalla nangu aji yalla ko yalla gërem ñi dem ak gud yalla yalla yombalal len ko ñi dem ñi dem itam yalla ne ñew ci jamm fekk ñu jabot gi ci jamm waye lepp luñ fa ñaan yalla nako yalla nangu soti ko ci rewam gambie ak ci mbollem aduna bi wa akhiru dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin
1: الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال
2: جيرجيف شيخ باي مختار توري سوكو ديفه مبوكي خمنا ريك ديناي جيل سوم كول ريك تي لاين بي 7990 995 7990 995 يني ديغلو فوف ген مانا جار ني اندك ين شيخ باي خمنا ني فينكو دانيلي كو ملني بامور عليو جاك موسنكو ساكو تي نيغا خامني نيغي جوغي مكه نينكوي نغان نين لين دي غالالي kon wax deug yalla jarna yaatal bu baakha baakha baax ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum okay team thomas okay amin ya rabbi amin jerejeuf team thomas ñu koy jaajeufal bu baakha baax su ko defé yeen itam man ngeena def ni mom rek ci 7990995 ñu jël kenen ci line bi assalamu alaykum aycha bismillah touru ak fay wote wa mou lay deg bu dafa dara
3: ok yaare ñaanal yalla rek di sakk fi ngeen
2: ñaanal yalla amin inshallah
3: topé di amna solo man la papa ñass ko ngi jàng
2: ok ñass
3: dirijeuf ñass ñu neen di ziar bu ba touré ku nday xamna ñom chaalit na ñom itamit ak ci secondaire
2: mu ngi ko
3: ay yalla guddal fani rek wéral jéré
2: amin ya rabbi amin
3: waye mom motax touré ku nday duñ koy wax dara ngir rek dañ ko sopp ba nga xamne ma sha Allah wallahi wa comme luma imam bité waxone munema mo may kala touré ku nday munema dé passéw ma touré tax buguma kenn bi manako mu ngi ko nan na jé yow wallahi ma sha Allah yalla guddal fani
2: wéral jéré amin ya rabbi amin
3: wallahi yalla jox la sa ciakuti bi ya rabbi yeen ñoom yalla jox len ko ya rabbi mo wax ci julli ñoom yalla nangul ñepp seen ak
2: amin ya
3: yalla len yalla nangul seen ak ya rabbi ñu dem ak bur yalla yobul len ya rabbi ci barke bay
2: amin
3: ci suñu wajur yeen suñu wasele señ bi yalla ko yalla jox auto ci barke wëru tedd yi yalla ko yalla jox auto bu depo depp
2: amin
3: jamono ya rabbi ci barke yeenante wi barke alquran assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah jerejeuf koku di señ papa ñass ñukoy jaajeufal jël keneen ci lan assalamu alaykum
4: assalam
2: bismillah
4: Mohamed Lamine
2: Naam
4: Cheikh Ibrahim Diop la
2: Imam Diop.
4: Imam Mohamed. Ana Bay Moussa Touré.
2: Mo ngi lay dégg.
4: Ndam Diop mo wax na wacc sa wacc way.
0: Jeuf Diop.
2: Jeuf Diop.
4: Alhamdulillah.
2: Diop.
4: Kontan ni lol.
2: Machallah,
4: ene la. Kam kam bi rafena yalla ko yalla saxal.
2: Amin ya Rabbi Diop.
4: Fa ni tawfiq taysir.
2: Amin Diop.
4: Bark sayidina Muhammad Rasulullah barka afan karim.
2: Amin ya Rabbi.
4: Ibrahim ya Rasulullah.
2: Amin ya Rabbi. Jeuf.
4: Jeuf Bay Moussa kontan ni lol di wendi.
0: Jeuf Diop.
4: Yalla ni dikki ba elle di wendi tay bi. ñen ñi ngi sentu baamu taal mu ñu
2: wa amin ya rabbi
4: yalla ko la dak ci barke sayidina muhammad rasulullah
2: sallallahu
4: alayhi wasallam ci barke alquran karim barke sayidina muhammad rasulullah ci barku la waxe nañu jeuf baamu taal kontan ni lol
2: ok jeureujeuf job ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax batay 7990995 way nak waxtu wa jeexna cheikh bay xamna ni ñu def rek moy tagato bo benen aljuba ak jamu ñu bayle rek ga tagato bo benen aljuba ak jamu
0: nuyu mbolo mi yeb rawati na señ pam ñes momu amna yité lol ci programme bi
2: lol sax lol
0: koy nuyu bu baax diko ziyara ni imam lamine diop momu genn legi nuyu soxna mbayang ak modou diop domam ak kër ga yeb njabot gi momi tamit benen goor yalla bu baax la imam lamine diop nit ku baax ku bëgg jami yalla yi bëgg diina lol nak
2: machallah
0: di talibé baye ibra ñess latil ko nday ñi koy nuy bu baaxa baaxa baax diko ziyara waya di nuyu suñ baye alhaji antouman ak suñ yaay aji fati adama fati ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di seen jabot ga yeb nak waya di set aji ramu kamara ñu koy nuyu momi tamit programme bi diko pass diko tardé ñom na bu ne mu ngi koy déglu soxna aji ndey touré ba côté ak kër ga yeb ñum soxna amine ñang ak njabot ga ñu leen di sét bu baaxa baaxa baax pa modou sa souleyman diak mi nga tuddu légui ñu koy ndokkel mom tamit ci tebeski ko ziar bu baaxa baaxa baax di sét jangale ci l'islam doore ci président mamadou lamine haydara ba ci ki mujjë dugg ci groupe bi goor jigen mag ak ndaw ñi ñi top ñep ñom ñep ñu leen di sét di leen ziarra masjidul markasu masjidul rahim ci ba côté baraka estate ñom ñepp 126 ak ñom war geyin bo konté dal do dajal yi ñepp ñu leen di ziar di leen ndokkel su ko defé di wax né soxna ndey cham amna programme conférence niki suba
2: inshallah
0: ci samedi inshallah mu ng koy defé fele ci santé ba sulé job ci kër bayam alhaji omar cham mi ngeen xam boudé séra kounda nga joggé ci pompé bu ndiak bi ngay am rek bo rombé police santé ba pompé bobu fala nek wa mo ngo su ko défé khadi job mom muy wax santé ba mom ñing koy nuyu mom tam xariti programme bi la ñing koy ziar ak mr job mom tam ko ñi top la mr job fala ci bourse bi ko défé kon programme ndey cham bobu conférence la suba la ci juroom benn waxtu ci ngone
2: inshallah
0: ci keur alhaji omar cham ko xamne deg na ko te yittel ko dekké santé ba ñing la ci o inshallah ñun lañ wax na ñoy def waxtaan wa du ko defé lolu tamit ma bëggoon ko jotali ndax momi tamit soxna su bëgg diina la di yëngatu ci diina jarna nit ñi diko jappalé wa mu oté fofu ci keur papam ci buntu keur papam te ko xam alhaji omar cham xamne mom mbiri diina rek ko ñor ko defé inshallah waxtaan wi juroom benn waxtu japp juroom ñaari waxtu la ñu ngi nuyu mbolo mi yeb assane ngay taxi driver ñu ngi lay sét bu baax diko ñaanal yalla njabot gu baax
2: amin
0: ku baax la assane ngay dañuy dimbalé lol ci transport bi ni moto jëfé lég lég rek mu dawal moto ñew jël ci ñu assane ñu ngi lay sét bu baax di la ziyara ñi yewal fofu wa akhiru dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin
2: jeureujeuf cheikh baye muhtar touré jeureujeuf mbokki deglu kat yi su ko defé rek comme nim ko waxé lolou lañu ciirélé won ci waxtu jox leen dig dajé benen aljuma ak jamu ci kanam tuti gannaaw yeg leg yebane yi dinañ and ak oustaz charno aline jawara sen tafsirul qur'an.
5: Hello AfriCell family, have you benefited from the AfriCell CUG plan?
6: Can you remind me a bit about the CUG plan?
5: CUG is a cost effective plan for companies employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
6: That is amazing. What do we do to activate this?
5: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
6: Wow! Only $100 per subscriber?
5: What are you waiting for? Activate your CG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
7: Where Africell goes, nobody dares to follow.

ga yeb jak ci mbugalam yalla juromi téméré hat ñak la ñakré gi jëriñu ci ñom ñu ne nañ muñ ñu muñ juromi téméré hat muñ jëriñu ci ñom fegalu leen mbugalam seen borom légui nak iblis na leen ah li am ba dess li la sawa'un ajyamula alina fi ñun ajjesina ndax jak nañ am sabarna wala muñ nañ légi dal muñ ak ñakaré moyam ci ñun malana ñaalun ñu min mahisin ci wëru way ñun dal leer na ñun duñ am wëru way suñ borom dañ ñu jappé mbugal te duñ mucc ci kanama li dé lañ wax shawa'un alayna ajsina am sabarna malana min mahisin legui nak iblis ngok wa qala wa ana shaytan iblis lama qudiya ba'atif al amru mbiri ba yalla ate wa suf dugal wa al janna ñuñ wa al janna wa safara mu dugal len safara legui nak gaay ne ko yow nak yaay ki nga xamne ya waralon lepp ci ñun seketal ko mune len inna la anaka yalla wa'adakum dehna len wa'd al haqq deulab deug ngem xamne yalla lam len dehon deug la de mo len dehon deki deki ngene mo len dehon payu jeuf ah deugalal la ñi fayon ñi jeufon jeuf ju rafet ñu nge ne ñu duggal len aljanna iblis say wax de mu jakar leg wa safara nak moy kurelem bi ne len wa'atukum dama len dehon ah gis ngeen affaire bi nakal demé fa akhlaftukum ma hor len fa akhlaftukum ma wute len abde lama len don deh kat ndeke lolu amut fa akhlaftukum ma fenal len iblis li la wax gay yalla ñamu dehon degeelal na len ab sen deh man ma len dehon fenal len lama len don wax dara amu ci fi la iblis mu jé gayam na len nak wama kana nekul li ñalma alaykum ci yeen min sultanin ci benaw lay wama kana li alaykum sultanun ñu ne min miminam sa'id la legi nak man ak yeen suñu digënté lay amu ci moy notuma len hon du dama len forcé hon pour ngeen top sekhaluma len hon lem ba ngeen top ma sekhaluma len won sukar bima len di wax bima len di wo ba ngeen ma top ci ngir sukar bi dama wax rek ngeen deg lepp wote yi ci ko souf nak li la mu neexala nga duggu so deme beug fa andi ay loy ragnet le ñune hey bo mane duggu bo manut genn wote bu tud wolé wote bu dul wote bi yalla li la daf la neexon nga duggu bu la neexé nga genn wote yeb li la laaj te wote bo gis bu dul wote bi yalla nanguna duggu nanguna genn kon nga xamné dara neewut ci ay tiaxade ko ci ne metiem suuf nga ganaay bari na fi de melni metti rek mo deug wala mo ci gën mo deug metiem loxo waaw di dundu ci sa jëfi loxo moy sa ñaq saxal ak sa jaamu yalla da saxal sa xey aw sa ngont ci sa loxo lo ci am dundé sa procès bop kenn ku ne mënu na am procès bop sax ci dund ci ndax yalla rek nga ci jakkale yi yaq yeb dañ ko tegu ci yalla rek dañ ko yaakaari wut yalla fom ko ci benn jëm jo xamne day wax aka yabbi rek bu deme ba kaddu ye njuyelo rek mu jiyelo même ñu koy dajale bu mu aw anek aw mbolo diko uté ci biti dañuy dem ba ci kanam ñu galankor len sa buñ fa yobbe pexé mo xamne ñom ña fa nek seen pexé sut nako rek ñu wacce la fek yaang len di ëndé lo xamne bo ñëw ñu xippi seen bër rek mu mel dafa jëm ko ñu top ci sa kaw way ci yagge rek ñu wañi

mu dem ba ñuul lepp nek tandam ñuy lek diko jaay fune nak mu jaral nit ñi lepp kon tandam amu dara lu ci neen kalimatu taybet leppam jeriñ la yow mi koy deg sax des na la bindal tiyabo yow mi koy wax sax nak lepp tiyabo la ni muy rulante ci salamiñ mi salam ñu dañ ko ci bindal tiyabo sa xol bi ko xelaat dañ ko ci bindal tiyabo sa jëm ji muy dund dañ ci leer gi da ci bal la ke sajaratin tayyiba mithalum tandarma mune tandarma asluha ci sanu tandarma shabitun lu sahla ci suuf tandarma degeur kek ci suuf haju rosé ndax jëm jangé nan ci reni lay nané koku dikal lu len choono wa tañu ko misal da nga nan kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil misan wayef lol pour nga yekuti ko nga tuddu ko mu fess sa balance garab gu mag meññant rek ngay rot ngay bacci di lek amatu rosé amatu dara asluha shabit wa faruha banqasan fi samai kowe lol amu dakal mangu amu dakal bammi wala dakal kharmi wala dakal lanen mom satch ko so yombut ndax heggi jappani wut garab gu liber la mo lay teel meññantam bam ñor nga wit ko dar du ko yaq yow mi ko mom dal am nga meññant batu la ilaha illa yow mi nga xamne ya ko suxat ci sa xol bi diko wax fa tabarakallah lepp njeriñ la amu dara lo xamne ni mbadli la moy sanni lepp njeriñ la ci yaram bi njeriñ li saaduna njeriñ li salakhira tanda mangok bankas bi nek lu kowe tuti okulaha tis mudala meñal nak dila jox meñant tuti defna joxe mom tandam okula meñantam kulahinin bepp waxtu bis ne rabbi ya ci ndigal borom batul hin nak mungok hin bari tafsir.

0: kan dong pak?
1: Mau pak? Ibu mau persen dengan kunci bu? Untuk office ini? Iya mau, aja? Office ini mau?
2: Bare nangila ko ndikayel mo ko lolé ko ni fana ko li damo le manji mik wangi sokku woyno le re dede ol baka jitu beti di jono dare to office kan manje ko ko maram ko we uyu bu kana man ko rumo man ko rek man ko non ko rek di ko do ko kan won ko non ko kan den
3: woni wono won ka ko wala ko la man fa ma wanten man ko jodi dede di kuram ko
2: mo wonu sanko ngal prima fiye bu bacu ko fang pos oru kanka wa fun manje le mu yo fay tam bajom tonu kane mambal no nya wo regen e nya yo ko bon di staff room mi janja wona regen ti tu no joko aw ko nya me be di class room mi janja wona regen yo dum mo na salaru fang fang fang ibili andi kanu nya jaat sumon sum di fure dan buffet di karambu ye po njum na lawe ru ka bonket njum ke dan e bare pok ni regu meti di film dawru de mu kana ume di tete di jedu mbeli office ya luma njum yonom office of director kamaram ko ye u oto di film di moy di mite mangja wa fo pour do no mangé ni fo ngou fay konta
4: wa wonu mang wayen malega na no mamé mam mam mo fi
3: malega di wa tay ko bien pour lo ñak su man su pam ya ja pam parce que ni pour lo pour lo di wa tay on
4: di buntu di mu kana bu ñu pam pam moñ wa malega na mam fi ñole fi danga malega na mam mo mu jundo ku ñele bu danga ku ri ndax ci le colas wala ko la do wuyir ma fiñ toye yoonu ma mañ mañ
3: ya ani la ma na la pam ka jom mo la ngam ani la ta ki mai pare po ima ni mama ma ngi re mirul tam ku ni ko lu na la mo ki ni ma ko wanya di ko re ku bañ mo u ju ma pam ku lo nya su ma su pa
2: ko le su mu de pare ma legi pro jaat ko ima be kay sunu meti ani law karamu ngi wa ne kan ni elu peola wana bajem simde wana wona baj di elu peola am na kontani amori jafa na yewut meti kan mi wona jow karam ngi bar war de kan elu peno manje e sigere lo yobi ka torade nyo nyawa ndere genya ni mandere gum eno ul jimori ci ul jobo da roke anum po di nga ko fujum fa no manje ul be juk meti man legena be ma be ka bari yen jawana dege oto e wanengu mel lawe di muyu wayno jiwuna lu bati rewo
4: ama hawlu yo yo benege
2: wayi safu e ba kudo japo e anyi lawe jere wa muuten

0: xamna amna ño xamne suñu ma déggé di neen wax né dét ma wax né dundu bayila war bayila war waye jamono bobu xalé bi limoy jëfëndiko ci yaay ji lamuy gënné lool motax ma waxé non kon mu né yaay ji nga xamné nak moy ki nga xamné mo la ëmb ak choona bobu jank wante nga genn mu and ak tamine dila nampal ba ñaari at koku dang ko wara sante bu baakha baakha ba sante len seen ñaari wajuri sante gi nak nimoy firnde neko ne da nga tok rek nak he ya jeri jef wala tok rek nan bay jeri jef dedet si jef ak wax moy firndel ne yow mi sante nga sa ñaari wajuri waye geureum nga len waye delo nga len jukkal waye su nekké suñ waxé nga ne man ku bugu suma yaay la wala man ku bugu suma bay la ta sa yaay munul la wax defal nga def munul la wax bayil nga bay munul la def dal def lo xamne neexul la kon wax deug yalla yow so waxé ne bëgg nga sa yaay wala bëgg nga sa papa yi tamen nit mun ko xel mun ko jël mune su nekké ne nak dañ la bëgg duggal ci lo xamne lu neexut borom bi subhanahu wa ta'ala la gis nga bota benen hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq bul top ngeur mande ki nga xamne dañ ko bind ba am moy ak ki nga xamne mo bind yeen ñep mo leen bind yaay ji ak bay ji ak yow dom ji yep borom bi subhanahu wa ta'ala mo leen bind kon koku moy seen kalifa yeen ñep mom su soxla kenen soxla soxlam lañuy def kon lool motax mu ne su nekké ne nak daf la bëgg duggal ci lo xamne lulay bokalé ak borom bi subhanahu wa ta'ala ah su boba nak bu leen len top bu leen len top ci loolu motax mu ne su nekké ne dañ la bëgg duggal ci lo xamne yow ñoom amuñ ci ben xam xam mën na nek sen ndorta rek lañ démé wala sen banexi bakkar rek lañ ci démé yow nak am nga ci xam xam bu woor ne li kat nekut lo xamne lu neex borom bi subhanahu wa ta'ala la ah su boba nak bu len ci top waye nak wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa waye nak ci aduna bi mom na nga fexé rafetal ci sen digënté ñom ñaar waye na nga fexé tamen taxaw len mengo len sen bir mo xam yow ak ñom yena bokk diina wala yow ak sa ñaari wajuru bokk len diina li nak mu ngi aya bi mu ngi waccion si ben si sahaba yi ki nga xamne dañ koy wax mushaf bin umay am nañu wax ne koku la waye al muhim dal li xewon xewna ba tax aya bi wacc moy ne koku bim toube dug ci l'islam dafa nakari won yaayam te ñep xamnañ ne dafa bëggoon yaayam deggalon yaayam and ak yaayam lol legi nak bi yaron tou sallallahu alayhi wasallam ñewé indi diina l'islam borom bi subhanahu wa ta'ala tagat ci mom bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam ak bëgg mu tuub wax baati sédé yi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yaaji nak né mom lool bakkanam du ko féké dom ji du tuub mokku di dugg ci l'islam mom dal nak dom ji gennat ci l'islam su ko défé mu doga nekkat ak mom ci jamm bi loolu amé nak yaaji ci méku dem tedd ci naaj bi ñu né lékkal mu né duma lék naan mu né duma naan kana mu baye dina ji rek wa sudul lol man dama ko def parce que xamna ne dom ji amon na tiofel ci mom amna yermane ci mom legi gom na ne su defé lolou mom koku yermandem dina daw ba tax mu gennat ci dina l'islam waye fekk bob sa gom yalla taxawagut bi gom yalla fekk gom yalla bi bum duggé ak lum bugu wajur wi nango tut nak mu dugal ko ci lo xamne luy moy borom bi subhanahu wa ta'ala legi nak bim ñewé mu ne ko ne gaay buñ démé ooy ko mu ñew ñi ne ko ta gis nga sa yaay nu mel lew ñep xamoon nañ ne nit ku baax nga nit ku bëgg yaay nga ni la nele la comme nuñ ko xamé ci suñ jamono bi tay nak yaay gi sa yaay ci jamono ci mbir mu nekk ni ta dara yobowul ko li nga bëgg dug jeng dug ci diinaay muhammad ji tay nga ci genn tam top toy sa yaay mu ne len gis nga suma yaay mi su amoon téméri bakkan bër bu set bakkan yi di rot fek bala muy jéxé sax du tax ma genn ci diina l'islam gis nga motax waye nak wax bobu mu wax ko deug la mom lim nek dafa bax de lim defit baxna waye wax bimu wax non dafa dis pour ci digante wajur ak domam li motax borom bi subhanahu wa ta'ala wacce aya bi ne comme buñ de waxe nonu ak suñ ñaari wajuri waaw donte ne mom xamnañ ne mom mo nek ci deug ndax mom mo nek ci diina l'islam waye nak bum tontoyé nonu yaayam ndax yaay mom yaay rek la kon nak legui lim ko wara wax rek moy ne ah legui de sebo nga gem li yalla dogal ndax man nga wax deug yalla fim nek ni sa dom la de lepp lu war suma digante ak yow dina ci def suma kemta lay katan waye dina jaamu yalla nak su xasse taxaw duma ko emalé ak len ndax man nak borom bi subhanahu wa ta'ala mom la gom te mom la fasiyene top ba bala may gene aduna xam nga lolou mo gene oyof pour mu ne ko ne su nekké am nga téméri bakkan sax bakkan di rot ba jeex du tax man ma gene ci dinam lolou mom gom gomam la waxé waye nak bimu waxé gom gomam tamit and ak lolou yépp borom bi subhanahu wa ta'ala andalawut ko ci wax bi nga xamné mom la wax donte ne lim wax deug la waye nim ko waxé mo dis lolou nak dañ ci jangé né naka lañu wara waxé ak suñu ñaar wajur xam nga lolou wax nañ ko fi ci aljuma bu passé né motax borom bi subhanahu wa ta'ala né wala taqul lahumā uffin bul dé wax sax ah wa ko xamné soy wax ak mom doko wax ah ko doko wax baat bu ñagas waye tay ci tay ndax ñun non lañuy doxalé ak suñu ñaar wajur da ngay gis ko xamné yaayam bala muy wax fekk wax nako be sanni ko loxo wala papa am bala muy wax nga deg ah ki dafa bari wax ki lu moy wax yeb nit mënu ko top ha len xol gor gi li nga xamné mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala wax muné ko ne bu ko top nak ci moy yalla gim lay odé waye na nga répétal ak mom ci aduna waye bu ko top tamit ci yoon bo xamné ni nekut yoon bo xamne yoon njub la bul ko top ci lo xamne mom lim la ci o amu ci
1: yo no def yaangi melni ku am stress de
2: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
1: yo loy stress afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
2: lebal ma
1: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afusel rek jom ñoy su khalidami mu nga abati lu tolloni jurom ben temer sa bu mla nexé nak
2: haral de kon jëra tut may do bay daanu pour jënd ci crédit
1: dédit di nga am pour def yo mané be bugga dé ñu né lé coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali
2: tak tak rek
1: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
2: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
1: wala lolou nak moy mbir mi su fekkene da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
2: kon haara ma set ba xam te du star 232 khas la
1: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
2: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
1: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
3: Afrisol, the Gambia's leading network.

0: ñëwé mu doori laal suma wéen man ko mu am faalé wu
1: dama ko daan foyé rek ki dama ko def dara
2: mané doy na laa fa ñen ñaar yu suma office légui ni ganaw bi nga xamné déglu na gaay ñom ñaar yépp ku nekk explain dama mujjé console team bi té waxtaan nañ ci ñu nañ ci a conclusion waye dañ ko di nécessaire ni case bi ni fokk ñu escalate fokk mu dem to another level meaning the regional education directorate dañ ko say involve fokk ñu bolé ko ci am no way bo xamné ni buñ ko ci mëna bolé so fu mu nekk ni amatu dara lo xamné ni mëna ko sé wax wala def waye pour prepare su ko défé ñu mëna meet director explain about the nature of this matter
3: Monsieur,
2: man sax ma ngi doon xalaté waaw so ma mayé bu ko défé ñu wax xalé bu jigéen bi mu o yaay mako fam yépp ñu ñëw ci school bi bala school bi té légui ma luma def moy dina dem ci parents contacts yi ni and dina call parents ami su ko défé ñom ñu téw bala ñoo wacha school inshallah waaw lolu mom it's okay Mustafa please demal ci staff room bi okay You're just talking to them. I'll speak to you later. Some more has appearance. Okay? Just calm down, okay? Jeringen just sit there while Lingen definitely not refer. While she to the school, Dina apologize. Bubaha baha baha. That tell me mom never put in chobare. Why not my evil lenny? Kiss Bini. Didn't it how we moon? Numa waxé yow ni sa director of regional education yégal nañ ko ko té dina ci jël mat wayam yu mat wa
4: lolu nak dalal la xel di contant ci li nga léra réw bi ni nda du lolu
3: bu nga sax ak ci wax bu ko yéne
4: affaire ci nahari nañ torop mota dañ bugga pour dégg bu taxaw suñ doom yu digéne dañ wara am karange ak xel bu dem say bu nekké ci school bi
3: tay bu ñu wax suñu doom fa ele ñu na ko kenn ko da fa jot na ko li xam ni nopi bi ñu nopi ni ñu jëm ci wax na suñu doom dañ wara am jàng am karange ci ñu da
2: li ngeen wax ni yëpp digal te li ngeen wax lu leer ndax te xalé jigeen yi ak xalé yi nga xamne sax ñun ñuy dem school sax ñoom ñëpp li ñoo jàngé yëpp wara am karange bi pare sen hel warna dal te ñun di neñ make sure ne li yëpp dina am te sen hel na dal ndax te li duñ ko baye mu nekk lu ndaw lepp lu ci mu dinañ ko ci def su bobu di ngeen gis deug fu fetu
3: da nga bu ngeen sa ko baa a don na lo xamni mu na
2: dal jere jere
4: jere ñu ngeen dal
5: jere ngeen jëf ci xibaar bi nga xamne indi nañ ko fi suma wess di wax ne bir mi gannaaw biñ ko sayto ba nopi jël nañ ci ay ndabal ndabal yiñ ci jël nak moy Mustafa mo dinañ ko dakk gum mu togg gum keur ba kerek mu sayto korol bi ba xam fu ñu ko lolu ñu ngi leen di xamal na seen xel dal bu baax baax ci bir mi inshallah ñu taxaw bu baax baax
2: jeerignou direct lepp lo xamne ni dafa aju ci karange xalé yi ni ci sen place ci jang wi dinañ ci taxaw luñ mu té dinañ make sure né sen hel dina dal ba paré place bobu fu bor la mo nek pour xalé di fa jangé wa lolu mom na sen hel dal wa
4: wa Mr Ndjay direct diga na len bu baax way man ba légui ben cadeau bi rek la nek di wax lolu moy dégal lañ soxla pour suñ doom bu jigéen
5: na sen hel dal ndax dëgg mom dina ci am ndax mbir mi yegg na fi nga xamne mo may ci loxo police
2: be pare mo ci ñi nga xamne ño nekk gender and welfare unit bi ñoñu nonu ñoy seetu lepp lo xamne dafa aju ci problème yi xalé yi nga xamne ñu gey dem school rawati na xalé jigeen yi ak crime yi nga xamne ni la mel te ñoñu taxawuñ ci taxaway bu ndaw lepp lo xamne deug la dinañ ko doxal motax manelene so len tedde ne raw len te xamne fu diga wara jaar dina fa jaar inshallah
3: lima am pour wax rek moy ñi nga xamantene ñoy wadi suñu doomi jigeen bu gëna fi ñoo jàngé nañ fa am karangé
6: té muy dégga té muy dégga
3: ndax karangé la ñepp soxla bo dégga yaay sa xel di dal fekk sa doom mu ngi am karangé té li ñuy noppé dafa jot nak ñu wax ci waaw di leen jaajeufel nak ci seen taxaway bu rafet
5: jëre jëf ñu daal ñu ngi jëgël bu baax ñoo na li mom ci wétt na trop
2: waaw
5: way nak dañu wax
2: inshallah
5: jëre ngeen jëf ci seen taxaway bu baax jëre
7: Sexual and gender-based violence moy bepp xétu torox tangé buñ tek ci kaw benen nit ndik niou doole bi nek diganté goor ak jigen bokana ci xétu torox tangé yi teddo ak nit ci forcé di doré tek nit ki naxar lu melni diko saga ak wax lu koy tital tek nit ki torox tangé ci mbirum xaliss ak kom kom ak yeneeni xétu metit yu melni harafal xalé yu jigen yi ak télasé torox tangé yi di yaaha ak ak yelle fi doomi adama yi dañ dé xew fu nek dipi ci kër gi suñ dekk way yi dem be ci beureubu jangukay kon nak buñ nopi nañ ekete suñ baat nañ di jotali hotel 1229 ci line bu mundi nek te do ci fay dara mën nga jotali yit ci mbota yu seyto sama akhi xalé yi community child protection committees ci police bi ci bunda yuñ ubi ngir jappalé ñuy jangku wante ak jafé jafé yi muy one stop centers social welfare ak yenen mbota yu seyto yar ñi yaaka ak ak yelle fi the multidisciplinary facilitation teams kon na ñepp jël taxaway bokk xex torox tang yi
8: Hello AfriCell family, have you benefited from the AfriCell CUG plan?
9: Can you remind me a bit about the CUG plan?
8: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
9: That is amazing. What do we do to activate this?
8: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
9: Wow! Only $100 per subscriber?
8: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
10: Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
11: Why not? Nanga rafetal. Nanga rafetal sa digante ak mom. Nanga rafetale ni ngay waxe. Nanga rafetale ni ngay def e ak mom. Su nekene nit ki da nga fek sa yaay ci xala bu mel non ci mbir mu mel non. Mën nga ko ekati, sang ko, nax ko. Defal ko yep solal ko ayire su di ajo nga jox ko mu lek sa nga jox ko mu lek su ajo nga jindal ko lum nan sa nga jox ko mu nan waye nak nga won ko ne ko na ah dine ji ma ngank ni nak mom duatul lo xamne limay bayila waye bul ko rombu nonu rek weyi na ne su nekké ne sax da nga am téméri bakkan bu nek rot lolou koku lolou dalon ko biko borom bi subhanahu wa ta'ala jajji dafa jajji walem bolem ko xamne dom adam nga rawati na nak julit yep kon ñin ñep neñ ci gëna bayi wat xel bu baax setat nuñuy waxé suñ digënté ak suñ ñaari wajuré wax su nekké neku sa wajur sax ni ngay waxé ak ko xamné mo la mak warta bok ak ni ngay waxé ak sa morom ak ni ngay waxé comme xalé bu ndaw ndax fir'auna ak lim katchor katchor katchor borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy ebal yunus ta'ala musa pour mu dem ci mom wax ak mom daf ko waxone né na wax wax bo xamné wax bu noy la wax wax bo xamné wax téguin la ndek fir'auna tamen wajur la ci Musa parce que mom moy ki nga xamne moko yaron ci bir kërëm kon wajur lum deung deung deung deung yow bul xol de ngaay bi lum jubati jubati bul xol jubadim gi yow xolal ak bi nga xamne mo jaar sa digante ak mom kon ak yi ni digante wajur ak xale bi lu mom la war su nekké ne yow goor nga dem nga ba mat mukallaf yaangi am doole commencé di liggéey bul wax ne amaguma jabar lolu nak ñun suñu aada la ñun ñu bari da ngay gis ño xamne dañ dé liggéey wayé pour ñu dimbalé sen papa ci dépass sax dédét ñom luñ am nañ ko jindé yiré sañsé nañ jënd nañ sol nañ jëna sen bop ñom luñ lek lek gu neex nañ défar sen négi ma sha Allah bé luñ wara am yépp ñu am ko wayé lu wara dé ci kër gi daal ñom sen yon neeku ci ndik na so waxé ñu né man amaguma jabar légui pa bi daal mom mo wara gaddu yépp pa bi gaddu na la gaddu la gaddu la ba nga am doolé ba mëna ba mak légi yow tamit wax deug yalla fexel taxaw pa bi nak ñu ci téné sax moy ñi nga xamné suñu amé jabar gor gorlu di tax di lu war seen digënté ak seen jabar ñi def ko way da ngay gis ño xamné dañuy am jabar ba paré sax seen jabar ñi jilat ko wékkat ko borom kër gi ci bopam légi yow kañ ngay wara jappalé sa wajur kagn motax islam suñ ko doon dund rek ñin ñep dañuy noppale ko islam lim wax ci wajur pour mu wara taxawu domam su deme ba am fukki at ak juroom ñet koku mu amna doole goor la munal na bopam legi nay liggey di dundé su amé lum taxawo ñaar wajuram mu taxaw len su ko amul mom na taxaw bopam waye wara to continuer rek ci masuliyay papam deug la mom moy ki nga xamne moko wara digal moko wara dimbalé moko wara néméku diko baye xel waye dundam mom légui wara tut wajuram parce que légui mutna mukallaf amna katan muna liggéel bopam su nekké jigen la nak mom dañ koy teunk fek bala muy amé jëkkeur su xasse am jëkkeur rek légui wajur bi mom wacc na dem na ci jëkkeur ji tokhaluna ci jëkkeur waye tay ci tay ñun aada lañ dey dundé islam da ngay gis ño xamné borom kër go xamné lola dé amalé goor yi ñu gëna bari sen bejaaw yi lu ko dé gëna gaawal yépp ak gaawa dégé billahi enu luñu atanu bokku na ci da ngay gis borom kër go xamné nija jarbatam mu ngi ci biir kër gi domam yi mu ngi ci biir kër gi ak yeneen ño xamné ñepp ngi ci biir kër gi waye mom kenn rek moy dangi di ñew di def ci kër gi ñepp wara bokku bis bu binné wax né sax nañ ma jappalé ci casro wala nañ ma jappalé ci ndox ñu ne suma yaay num soxaré wala suma baay num soxaré xalé yu ndaw yi nga xamné mëna guñ dara sax mënu leen at lutax mënuñ dara ku dem ba am fukki at ak juroom ñett mënu lo dara mën nga kay parce que lo japp liggéey ci am ci dara waye tay ci tay ñun dañuy xeb liggéey légui nak yow su nekké sapp ba nekut ko xamné ku wara gudd fan la yow nga né yow da ngay xaar ba nga am jabar ba am ludé gañ dogo dimbalé ko yow kan nga ko dimbalé bala nga amé lolu mom mu dem yonam bayila fi kon ñun ñep muy man ak yeen ñep neen baye xel ne suñ wajur yi dañ leen wara delo ñukal ci jappalé leen ñaadram bo am bala nga xalaat lek ko xalaatal dalasi bi nga jox ko sa wajur mu nekkal la bank ndax loko jox re da fay ñew del ci wat ci yow amul pertama xolal rek ñaari xalé suñ bokke nek ci kër ki nga xamne yeeram na wajuram liggey bu ya wajuram am mu japp ci taxaw bu mba su nekké ne amul xaaliss bu mu ko jox sa way amna dolem diko dimbalé du em ak ki nga xamne su gisé wajuram di liggey sa dafa laqatu setnu ñu yolé ko ba génn kër gi dem duñ mos di em ndax li ngay taxaw sa ñaari wajur yoy lolu tiyaba la ñeel la ta barké bob da fay dess ak yow ndax borom bi subhanahu wa ta'ala daf la koy jox force parce que mom wala ko dik nekul luy neen lolou la olof di wax ne ñak ci kaw borom rek la muy mus ken mën ta ñak ba paré mu wowe ci kaw yaram kenen dede ci sa yaram bi rek la muy wowe moy ne yow li nga jëf rek lolou ngay am alquran ne hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan ndax nekul ne ku def lu rafet rek nga mëna am kon naka ngay mëna defalé sa ñaari wajur lu rafet defal leen lu baax ba paré ngay ñoo di am sa fan bi dede mën ta nek kon lolou nañ ci baye xel bu baax benen bi tamine moy belegi tamine da fay dessat ci walu goor moy goor ñi nga xamne dañuy am jabar ba pare am seen yaay ñom ñep ñu bok nek ci biir kër gi seigne lamine lolou jafé jafé bu bari la dé indi ci society bi ndax jigeen ñi bari legi ko ci wax mu ne bëgguma dëkk goro ndax lutax ñu ne goro yi dañoo bari problème waye man luma gëm moy né yow naka ngay bugué dom ba paré ta nga né bugulo yaay mustahil la lol muñ ta nek yeen goñu am len fulla ci sen bop jigen jula ci won na la man bëgg na la ta bugul sa yaay wallahi bugul la sa ñeriñ kessé la soxla waye bugul la yow sa bop ndax nit ki soko bugué lepp lu tak ci mom dang koy bugalé deug yalla moy bu pire bi de waye yow yaay ji nga xamné mo doon sonu ci yow demb ak barki demb di ñaan yalla pour nga barki di ñaan yalla nga mag ku ko xam sax kum serigne buñ xam ñoo suku jox ko dom ji nako ñaanal ko legi nga mag tak jabar jël ne ba pek genn wacci yaay joju nonu mu na nek sax ci negi lifin corget bu mi rek ci la nek negam sax tapé rek nga ko ci lalal du am sax lal bu correct nga dem jëlal jabar ji appartement karol ko negam gindal ko lal yo xamne armoire bi 6 lifin lay nek 6 buntu lay nek hein am dressing table am everything am fridge am lu nek mo ngi ci bir neeg bi legi nak suñu waxe nga ne suma yaay bugut suma jabar su doon man sa duma ko bugu nañu waxante deug rek parce que sa yaay bimu doon sonu ci yow gisagulo won jigen bobu legi nak nga ñew jël jigen bobu tek ko ci sa kaw yaay ci wax ak ci jëf yeb ba pare nak nga ne sa yaay na jël jigen bobu botal lako rogantil lako bam ba bu ko dara nakari legui su sa yaay commencé wax nga ne ko mère bi dafa bari problème ki nexu ta nekkat man xamna ne bugul la way baye ko rek
6: yakoy understand
11: yo yakoy understand ah nañ baye wat xel bu baax de bis dina ñew koku non ngay wax naan yaay understand mère mo lay buru buru ci tal ngay dem di wëri sa yaay bu ko ko gis ta do ko mëna gis kon fexé len ngén éw bu baax fexé rek la seen kiri amna jigéen ño xamné nuñ lay wan so nekké ak ñom né non lañu top toyé seen yaay so génné génn walam sa defuñ ko xalaatuñ ko sax bu seen yaay bu sa yaay né ben ñu nako fukk luñ am ñu koy dawali yobu ci seen kër yaay légi nak so ñëwé ñu commencé na la daddy bé sa yaay kay mom ni na mom moma nangu ta understand way numu ko dé taxaw numu ko dé billahi dama ko def comme suma yaay yow tamit nga ñak fayda gom lolu do jima baye sa xel sa bop su ko défé mère bi di méccé ta ko rek di windel bop bi
6: waaw ndax bëggul mu ñaaw joggé ci mom
11: waaw dañ dé wone goro yi néw ñoo dëkkal waye ñun goro yu ndaw yi tamit amna lu nekk ci ñun dé ah dëgg mom su ñëwé nañ ko wax rek donté na ci yow la nekk sax yow goro bo xamné yow sa bop légui jankay so wéxé ñu né do fotal goro
6: waaw
11: parce que lool dafa xey bokku ci sey bi
6: okay
11: waaw légi mom yow dom gi nga xamné mola tak indi ku gor ki molay outal fot kay fot fay légi fot kat bi su ñëwé yow nga jël sa yiré ak sa yiré jëkëri jox ko mu dem foti légi yaay gi nga xamné mom mo doon fot dem ak barki dem dugg sa ruqba pacha pacha ñaari yiré mi ak kalam ye grambu bu wër tok nga togg sa ginaar yu bax la ci gëna bax lupp yaak ñom seen nga jël ko tégal bé ak dadi ah yoy la gis gaay di wax ñu né légi ni jaay dafa xéwé amna ben set bu ma demone kuñ doon maye ma gaaw nek suma walé bi ñuy waxtaan ak ni mané ko so démé ngay try di waxtaan ak mom diko wax ju neex waaw diko wax ni jaay ak yoy rek am ko né ma hé tan xar bay lool mom teural la ci suuf ni jaay mom dafa xéwé kenn waxatu ko wa yaakar naaw indé guñ fi lu dakk ni jaay nak
6: lu gëna barké ni jaay sax indé
11: indé guñ ko fi dé mané ko ha mu né wa ni jaay mom dafa xéwé nak wa bax na jël len ak li xew mun ni jaay mom fo nit ñi mën ta tollu ak nit ñi luñu bari bari mën nga ko wax waye ay dadé ki bé amna fu nit ñi di béré do ko wax dé
6: dadi
11: do ko o ben bismay dé ko sopp di wax ismay nak wa ma mas luy dadi
6: ah jarna la ci
11: tamal luma gëna jaal xalé suñu magé na dadi yow yaaji tamit nga na dadi
6: wa
11: légui ba kan la ci
6: da na li jënti dé xalé yi na dadi yaaji na dadi
11: né ko sa papa nekut ko
6: wala ñu ne papa na lolou xewé na momit
11: papa
6: ah
11: baye dal mom duma sa nek jëkërit duma sa nek baye ak tour yi dal nuñ koy mënd di neexalé neñ xol nuñ koy dé way buñ ci fexé diko duggal ci baye ji mom bokku ci kon neñ gëna baye waat xel bu baaxa baax sus naka lañu amé suñu kër donte ne or na la sa or ya la né yow sa yaay mo nek di togn sa jabar sa bul won sa jabar mukk na ko ne sama yaay mo la togn bul ko nangu xolal no lenay atté ba paré so wété ak sa yaay nga won ko ne ko ah ki kat wax deug yalla ci man la bok def ko ni dom bi nga xamné yow ya ko jur ndax man mako fi indi
6: ci ñeek nak
11: ci ñeek moy comme liñ waxon ndax xolal suñu mam ibrahima ak bi nga xamé ne yalla moko yoon yépp nek na yonent papa am nekul yonent way téréwut lu mu wax ya abati la ta'budu ash-shaytan benen ba muné ko né ya abati inni la a'budu ash-shaytan ah ci sourate maryam yum ko fa wax yeb ya abati la ko wax e yow sama simbay ta and ak lool yeb mom xamna né li papaam di def jaadout war ko def warta jaamu ash-shaytan warta jaamu qiram waye ñew forcé ko né ko né bul def li bul jaamu li xana xamoo man yonentu yalla la ah li nga def ni bakkar la warlo ko def dedet dafa ñow wax ak mom si ñek yow tamen so xame na sa yaay dafa joom wala sa po dafa joom legi yow xolal noy waxe ak ñom si ñek ak tranga nga waxtaan ko si bir nek duñ ci xam dara nga won sa jabar nak nako ki suma yaay la ki suma baay la te lu gene bari sa goro goor yi ñom duñ di am problème de ñom yaalla dimbalene len ci lool parce que tamen xam nga goro bu jigen bi nu moy takoyé ak morami gorom bi ku gor ki tam du ko demel wayo su nekké goro yow nga né yow do ko lifin do ko dimbalé soko gisee muy liggey sa yoneku ci te ñun luñu xamone ñun faana faana yi luñu xamone so xasse am gorobu ndaw mom yow gorobu mag bi wacc nga ci liggey gorobu ndaw bi mo lay fotal moy togg ngay lek di ñew de balé sa neek di rot sa mband mi ha xamna xale yu bari xamuñ sa luy mband sandali legi su nekké amut lo ndal fridge nga am fompal la fridge raxasal la bi do nga fridge bi rot waye gorobu xamne mom bir neegam rek su heye suba tel balé na mami naka suba ci paré nga ci soko gissati elek ci heure bobal moy ñi bokk dekk amna ño xamne sa ñom weekend ak weekend lañ leena gis dimanche rek ngeen lonko sen baram wacc ci moto bi di bindel sen tiabi moto ñew taxaw ñu ne tayim dad bi ak mère bi len ñew endal ci
6: ba xam nga ne am nañ ci ño xamne sen yaay jëkëri ño ñew nuy ci len
11: ha bobu mom benen affaire la mom bobu mom xawma ko won yaay jëkër bi ci bopa
6: moy ñew nuy ci na leewugulen xey ngeen xey ngeen nangam parce que amna lo xamne mo koy def ci kër gi am nga tamit jigen da fay dem be fogné mom la
11: ha
6: fogné mom moy mom budul mom du
11: dara kon lol lay gis nga muy aya bi ma xamné mom la bëggona wax moy iz qala li abīhi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubṣiru wa la yughni 'anka shay'a mune fatlikul bi ibrahim di wax ak papam nan ko ne yow suma bay lutax ngay jaamu lo xamné du deg du gis du yek amut ben xam xam ci li ng koy defal ta and ak lolou yeb ibrahima mom ci bopam xam na ne papa warta jaamu lolou waye forcé wut ko kon ñun tamit nañ baye xel bu baax donte ne yow ya nek ci deug yow ku goor ki ya nek ci deug sax waye warlo jël say sa papa wala sa yaay nga won ko ne man may ki nga xamne ma la gëna kawé
6: amul jeureuf bokki deglu
11: ko di amul ku gëna mëna kawé
6: su ko defé rek li la ñu ci rélé won ci waxtu jox leen di dajé ben waxtu inshallah rabbi e ci pipeline mosque lepp lu fa rousé ci julli gi rek inshallah nit ñi koy défé ci aljuma jot nañ leen ko indil inshallah rabbi di leen ñaanal aljuma ju neex di leen wax juma mubarak di leen balu ak di leen bal ak di ñaan yalla bo li ñu jéggal mu nekkon soxna khadijatu babakar touré comme ni ngeen ko déggé bi nak repeat la mo indil leen ko rek pour ngeen jeriñu ci kon mbokki mu nekkon sen soppé sen xarit lamine cham di len wax rek waqidu dahona alhamdulillahi rabbil alamin muccu gu sax dak gu ande yalla turko ci assalamu alaykum.

imam yi fatali ko ñaanal mbokk juri ci jitu ni ci jitu imam yi ngam imam abdullah fay ci kenn ci imam yi fi mom la papi jabaram mo gene aduna imam abdullah fay jabaram papa mi nga xamne mo jur jabaram inshallah mo gene aduna mom ta ci tax ñewul fofu la dem dafa dem ci deej bi inshallah rabbi imam na bende oustaz jeng nga mo nek ci daara bi daara school pipeline mos momit jabaram bu jëk bi mo gene aduna momit fofu la dem inshallah rabbi ñu jëba xaju jitu yu inshallah imam ne cherif tijara momit sen yaay mo gene aduna inshallah imam ne aju jitu yeb ñane yalla ñane yereem ne yegal ne tax len ak janna ñane yalla dafa ñu fa lay fatiya fukki def la fa ben da xaleel al janna ñane jabaat.

anlayanlar, yani İslam. Tanak çinko zorlu, mayinuko. Yalla bahe gumyo bahe, rek moni komay. Konak, yaw yalla ahmaduhu. Nyeyfan, yaw sa selle di astak kawegi. Jandu bo khami ni nyan mu tepkole ni. Bepp jop bu yu ak top la ci top bu sel ñu nga koy ñaan waye yalla nga yéne ñu ñiss ñu ngey ter nga ni ben ni yalla amul ku du yow ben nga selep amul su ci am sharika ya noppe ya nek ni tam ci kaw sa jaar sa ben jaar nekul ci ta kaw ya nek ci kaw jaar ya ñoñu tan ni tam suñu tang suñu yonent ci tu muhammad sa jamba waye sa yonent la waye kat mo nekk tangu doomi adama yeep ci len gën mo yonent yalla muhammad yow yalla yalla nga dole xewal ak jamba barke ci yonent ci ak saaba bi gënaaw lool yeen bokk yi yeen soppe yi Islam ni len ngeen xamni borom bi tabarak wa taala dafa am ay qualité yo xamni bu nekké ci ñu yalla neena kon yeen yeenay sumay soppé am yeneen qualité yo xamni bu nekké ci ñu yalla won nañu ni ñun ñu ay soppé bokku ñu kalite yoy nak wala patou ni jiko yoy alquran waxna ci lu bari alquran waxna ci lu bari yalla nak du dox patou ni jiko yoy fer pour nga lamboko kulul ko xamni nit ku bax nga nit ku baxal so tay ci di dem nga waye yeneen yi dox du ko xam kenn ku dul ko xamni da nga nek ko xamni jax gat nga ci kaw su ci ko li nga xamni ku ko lambo soppe yalla nga bokku na ci yi ñuy bëgg wax bokku na ci yi ñuy bëgg wax moy nit ko xamni ci tegg rek lay dox ak ko xamni dafa ragal yalla ak ko xamni ni def yepp ko beet ci yalla ak ko xamni ci ñu ko ñe ko ñoo la di ñoo la ko waye ngeen gis ci la ñu yalla ak ko xamni da ngay muñ ak ko xamni da ngay tu di delu ci yalla ak ko xamni tam da ngay laap yepp lay def tam koy selal tam koy def niko yalla bokk ko yina ci waxal bopam ci jere ci alquran ni ñom bëgg na leen ñi nga xamni foto yi ci ke yi la am so demé ci sourate al-maida ayat 42 yalla neena inna allaha yuhibbul muqsitin man yalla bëgg na yeen ñi nga xamni da ngeen tut yeen ñi nga xamni yeen ngi ci kaw tek yalla neena yeen suma soppe ngeen bëgg na leen mu taxo fofu dem ci sourate al-imran ayat 76 yalla ne fa inna la yuhibbul muttaqin yalla neena kep ko xamne ak rimen bo def tan ko matal man yalla konté na la ci ñi ma ragal té yeen ñi ma ragal nak yeneen nek sumay soppé mota agreement lu cëkk baye xel ci jé dina la defal nangam ak nangam da defal ci lo ci dara lolu yalla neena ñi nga xamné ñoom buñ la né dina la defal nangam bu wax wa joté ak ñu mëna def di len ko def

Yalla neena ñoo bëgg na leen ñeneen ñi mooy ñi nga xam ni seen li yëpp dañ ko bëyé ci Yalla Yalla ne inna Allaha yuhibbul mutawakkilin Yalla neena man bëgg na ñi nga xam ne dañuy wakkilu ci man

menggunakan nainti. Ya Nabi, jihad dan kiwani yang lebih di jihad. Saya boleh nono. Allah ni kukumah kuih nono. Kukumah kuih nono. Konis dulu, kia dan jiko ilapok. Mokhi, mokhaf, doma adama, nyadbe nuk tekeyem, manam nyadbe nuk ajanam, fosu tepi, moi ku ame jiko yi. Ku ame jiko yi res, nena wolmi, sabwa kubi, yam kusit, jika utamara. Sayyena bina jakwa, kolera almonu jadi. Mone, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ عَهْدًا يَا لَكُنَّ مِنْ بِجِسْمِ بَنِي جَامُ بَوَأَمْ لَغَامِ فَتَوْ يُجِبُنِي مَا يَا لَكُنَّ بِكُوْ جِمْتِكُوْ يَا لَكَ يَا جِبْرِيلُ نِكُوْتِي وَجَعَدُنَا مَنْ يَا لَجِبْتِي نَاكُمْ جِنِي نَاكُمْ جِسُمَ يَرْمَالِ يَلِكْ نَنْكُوْ جِبْتِي بُلْكُوْ Bapare mun ko dana ci asamane ngawas ko di yow ci di ci ngeen dem ci asamane ne len diiw ci adula yalla neena jeppi nako gene nako ci yermande ko nit yeen ñepp da ngeen ko jeppi gene ko ci yermande ci bis nak daadi jeul affaire bobu do ñew na xop ko ci kaw ci Dole ta waji bu nge de kem ye bon. Tekke tekke jibril sey na do la adama ye. Dole ta nak fo de ma di du ta ni nge xandam. Li nga len waxon te fo. Ni nga wara tay mom ade wul ñom mom. Da nga wet ci yalla ci ci wax bi ci lolo tax fo jaar rek ni ñi askum ay ci ci da fayda motax ni kuy dooma adama rawatina ak julli ci fekke dem yaa ko ci ko boko bayyi ci mo lay dal lene dem ñu wax te jikko ko wax dooma adama bu ko ci ko rawatina ak julli lan nga wax mo lay dal yepp lay beug ci ko yalla lay timbal lepp lu ñu yëkëti ci safar jëmale ko ci yow yalla mo koy sami fele on la defé mbokk jëlé ci mo taxon ñaari ci ko yi ñu ñi ñëw gadaaw bu ñu jëne ci togo ci ñu def ko mu nekk ab ñu def ko mu nek ab khutba ci ci sen ni ko reul biñu ci tawax lepp doole ci ni gis na ni ci lolu dama yene ci nek nak di ci yalla ci gis yene ci di gel ko leral yalla len ko yalla defal wala yalla nanu ko yalla defal bi itam dum ko wax da moy ci ko bu ñaaw bi le liki yalla digge ni ñoo ñu ni nekk ci sumay soppe ba pare yeneen di ñew leral ko ni ko yalla di defal ni itam fato mi ci ko yow yalla ci yalla mu fe ba pare itam ñu leen di tokkel yeñ ñu leen di fere itam pas-pas bi dina pas-pas la pas-pas nak moy dogu yalla nak gannaaw yow fa dañe dogu ci dara dem ci aw xeer ci ko jaamu dogu ni li moy sa yalla yalla ja te gannaaw xew fa taal rawati na nak bo dogo ci yalla kon xam nga ni bo dogo ci yalla yalla du baye sa dara dara dara moy taxawal yalla lay am ni yepp wala lay amé ni da mom yalla mo ni suma ci ni dina dox ko ko kenn ko mo la def ni